ubona ngani ungalazaza? Phenda uyibuni. Ungitshele nje ukuthi ubona.

sibhakethe lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Ngokusobala ukuthi lonoma ibopheli kanti nethemba lokuthi uzowaphendula amatafula noma iyodwa. Ibhakethe lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa.